0: mona a kwa ka re nkhono wa e a go nkhono ta
1: dijela tsanya ka ka
0: ma go ya mo la tsomoni se ka na be ge ke sa ritwa ba bongata a bua meseletsi nke.

diabo dira makhala ka tlaso masuani manna di le la go tsa ke nna re le tsatsi a ke sa roga se ke roga tlaso kwana ke lo bile so tla bua mongo go mongo go tsama ngwe ka bana go ne so malna kana ya thoba ka kana go se ya kae ya ke sa nna bana mangke tsana go dire ntse ba go iphe thutse motho a mo tsia lo ra go iphe thutse a mo ye se mane ke tsi di ka ke di tla

0: Tita Crispy.
1: Hi, Tita Gemma.
2: Hi, Tita Dixie.
0: Oras na ba?
1: Oras na.
2: Oras na nga.
0: Para sa pakikinig ng ating programa,
1: Pinay
2: Chika
0: Tayo.
1: Of course, it's
0: Pinay Chika Tayo.

0: Hello po at magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Magandang gabi.
0: Nanimaguhan ako ah. 1 week pa lang tayo, Tita Gemma.
1: Magandang gabi
0: balik
1: po sa lahat.
0: Balik na naman tayo ngayon. Huwebes na naman po. And
1: good
0: of
1: evening,
0: course,
1: Tita Christy.
0: Tita Gemma, hi again. Nandito na naman tayo sa ating programang Pinay Chika tayo. Isang oras na nabanghong chikahan.
1: Yes.
0: Kantsawan. Kamay kantsawan ba tayo dito?
1: Meron din.
0: Kakantsawan, di ba? Mga tips.
1: Meron din mga
0: kung anong guidelines. Kalukuhan. Mga racket ho natin.
1: Lately
0: diba?
1: Nga, wala na tayong ano eh. Ano ba yan? Dear Tita Christy.
0: Wala
1: eh,
0: na
1: no?
0: Nga eh.
1: Namimiss ko rin yun.
0: Baka mamaya meron tayong Dear Tita Christy.
1: Try.
0: Hopefully. Anyway, Tita Gem, how are you?
1: I am very good. And
0: feeling
1: you?
0: Feeling good. I'm well, thanks. Tired. I feel tired.
1: Yeah.
0: Kaya nga lang one day na lang. So, Friday. Yay! Bukas. Yeah, of course, pagkabukas, kinabukasan, di ba Friday?
1: Tsaka ano
0: I
1: talaga?
0: I love Fridays,
1: looking
0: diba?
1: Forward ka na lang din sa weekend.
0: Yan na lang din ang anong tawag niya, consuelo natin, having a Thursday night, di ba? Pagka kinabukasan is Friday.
1: Pero next week, ganun na naman.
0: Mondaynighties lahat, di ba?
1: Pero ano na, sanayan na lang.
0: Tonight,
1: yes.
0: Ho, wala tayong news. Ano ho tayo ngayon, mga tips? Dami
1: ano tayo?
0: Nating tips.
1: Laid back tayo ngayon.
0: Oo, laid back tayo. Maraming music ngayong gabing to, di ba? Uy! Paper ko yan ah. Anyway, for tonight ho, we're talking about some mother's tips and of course tips about colors. Wow, can color affect your mood?
1: Naksaman.
0: Oo nga
1: eh. Anong
0: favorite color mo? Green. Anong favorite color mo, Tita Gem?
1: Kasi gusto ko ang blue dahil sa autism. Pero technically, I am
0: blue
1: also...
0: Blue is a calming ano talaga.
1: Pero talagang
0: effect.
1: Gusto ko ang yellow and red.
0: Yellow and red. Wow, passion. We'll talk more about that one later.
1: Split personality kasi ako eh. Minsan gusto ko tahimik, minsan gusto ko magulo.
0: Alam ko naman, split ka lang ba? Akala ko multiple personality ka.
1: Wala pa ako iniinom niyan.
0: Split pa lang pala. All I know is my Gemma here, my Gemma doon, may isa pang Gemma.
1: Okay.
0: Anyway, so isang oras ho, I hope they're gonna listen to us tonight ho. Having a lot of OPM ngayong gabi. So with this, we're gonna start with katropa natin, tropa.
1: Gusto ko yan. O mga katropa, para sa
0: lahat,
1: inyo yan.
0: Oo nga eh. So please stay tuned for an hour of fun
1: yes.
0: And chikahan here in Pinay Chika tayo. Here's tropa para po sa inyong lahat.